ye asmana make na se munna nwin bibia ha mo hu na mu ade nyina mu mfa mpaibo ne nkotosre ene aseda ma ma madisre enro onyankopon asumu ano pe wa wadwana mo tie oya erwade se menka sa asem we nche o se munna nwin bibia ha mo hu na mmom ade nyina mmom mfa mpaibo ne nkotosre ene aseda ema mwadesre nru onyankopon asomo anope wa uti mu anope bosusi fa fa asomo etete wire wate Erade se men kan tro se mun na nwin bibia ha mo ho de ekoso abrabon no bia no ema de ekoso enhyawoso o se ema mo na nwin bibia ha mo ho ema mo na nwin bibia ha mo man ha ho nwin bibia ma ne nkoja o yade o mma me a wutie me mpapa a wutie me nwini ebe ma wutie me nwini eba wutie me anope yi Ewurade ekasa kye anope se emaye nanwe ne bibibia ha ye ho na enye ye pressure na enye ye tipaye o se ade nyina mu ye nkoye kotodwe ni na ye maye de se eno no asafo ewurade ni na me etsera na me sha se na na me ka no problem na aba no enyankopon kwa na betumi aye ho enye obia nyame nko na betumi aye Enti susumu akuma ntu ate. Susumu ore nhu ho. Asam na ba ma ye. Ase emaye nan nwin bibia ha ye ho. Emaye nan nwin bibia ha ye ho. Ana na make come to chapter 6 ne se, ose na mumu ho na adwena nya basafatentia to na tenten so. Problem na ba no, wudwun ho na kosi sei. Ego si sey anope erade se menka nche o se September busu nya yesi mu e mamu nan nwi bibia ha mo ho man nan nwi bibia ha o enwi ni bibi ho nkonye pressure o se ade nyina mu no eye empire bo ene aseda na ema ye nkotosre enru onyankopon eni entino anope yi emaye na enwi bibibia ho ade nyina mu yemfa mpaebo ene enkotosre eno na yemfa ebo ene yadesre ebedu onyankopon eni

0: Because the tete nko for there and you say we call crap for a Jew phone nyina ne ade nti we just attack him nti na just say we say o ma kwala ne ba force ya kwala ne ko ye no no so so be for me sister ba onu so tia 10,000 na no dia dia ne so sika ni sha
1: 10,000 o tia no dia kokro ben so
0: omo e ma ne be so we say bai omo say ma ne bai nta kwala ne bae ne no be cancer won ba ti ne fra kwala ne ofia wa ba e na onipa obo mama ne mi sister ketoa na che se wo se me di ho to gumi smith mi so ma ne kan okrenti me for so no me ho to na kasa te du e no ka che me se ya mpana o mu gusu ye pepes no ngwe ne me se anane de dada yun kan chere me se se na eko na wa ma obo isu aye den
1: abeka ho
0: nti mu na me start ye se me hwehwe ase won mi se me ba pen no on kan okore no
1: O ba nso ko di wono.
0: Na le se monka.
1: Oh, erate.
0: Eti mi ba ne be ka chere, mi ba ne mi du be na fe ni mi fo so akwala no ka chere se kofi. Wo de mi nim de wo tumi ye because wo de wo ya de kitwe bi kura mpa na wo twetwa pictures ni ade ye video ni ade.
1: E na nka be se wo tumi se.
0: Kofi ni sa na oti. Eti mi okoye mi hu bibia sa na chere se
1: enya de pa.
0: Enye ade papa na nje sa akwala ni mi hu na action ye se wono ama ma die de se asam na me tie no. E ya mpa. Na se bi ku o sa me starting ne kasa me ni me ba ne kasa me ba ne se ma asen mi sika ne me se bu tini fa papa nya na mo ye ni bibia na wo ye ne dai o sa ma daade o beba me papa o beba me se de bi ku fitwe o papa o si de bi ma de wa de ne tini de ntumi ye de enye me ba na se de akwa na ne titi ni na che se mo se me ma akwa na ne ye de e ba o ba ya o se me tu efifi bi bi sa me da ho asen tini ntene efi
1: Oba ne bedru ye no.
0: Ah. Oba e no ba na me di one me ko market. Obedru ahoma na che.
1: On a more serious note on. Enye say bi a in some way kan yi. E bi a sabe ka oba bi tia. E na di mi na me nge nka ye o ba te do ba bi a ho. Let us take something serious and put our country first. Ghana first o. Eji jirim. Ukwai me me kwai. America kwa obi anim se ho na last stop adipa nyina adwane kwai ana ewo mu ayes wanya nkrata akwa ye be ye kwai ye ye kro mu ni ha na sa akwa si ade wo ekosu wo Ghana ha ma ye ntimi nya wo hwe che se ye ntimi nya wo hwe nkrofo ma nkrofo kurum kwafo mama turned into slaves and before say abrofo say arafo ana o ma be fam me ma me twaso twaso
0: nti na chese e wo se nkume ne ne kasa ana kwala no wo fif wo bae no wo hu se me bisibisa nti wo me pe questions bisa to wo se me bisibisa
1: na
0: nse nti
1: na se yan pa se wo no wanu ne hu no wo bae de a adan na won tena fie no nchro se mama
0: ye kwa ye no atisete ma wo me ka shi wo fie eti me so me ba no me ye bia se sa na ti because me ba ni se me de me events en ija mebo nija nya dia me be che nti no no dia nya dia o be ka no kwejo no tu kota na fo nti e wo na o ma sori ni ade ma me dia nibre na ma me ba na ye den e ba fie wa ma fie mpo me ko ne so e wa asolo ho ka che se me ma police abachi me bo ni suturo